0: Noon ka nga, Binali Harry. Tadalamay, sa Marilang Malay.
1: Sigulay sa Jalan.
2: YFM, Sigulay sa Jalan.
3: YFM, Sigulay sa Jalan.